0: Yo singolele saramsi ujumauri tabaki yuko nasa yenka kenya tiatu yenka kenya maya npukyo longe jumatatu merabaki jumasara manari metosho sungwa nenka kenyibu idhari nti ya masi udhirumbrale nkabele mekoti Emmanuel ole kisemi
1: tenebona nupi kei lelio na show saita kweni
0: yes niki granga manduwa toro maasai kia teriko repi tolo shule maa te account is spoken olo shule maa na tuwana doi ni nyonku mwela kitu tuwana kwa geluno itilo igiroti yoto serikali na iki hata mwela nafasi ni sida na ete tea tuwana linye nyongu rolosho linye tonka titi nyongu lutu kake ule tonka titi nkumuk tona atasha tona apoda ajo nasi na nabla ithiru negata duwa kulari kuka juu ule pelu nenya malolosho lenye na penyo netu mwela mbole mkotoku na ya juu Kenya mali ni na mpaka nire kibishe wina rasai makwasa
1: yes
0: kila duwa tonka titi nkumuk lengtidi ale musiro Temau, Tuasambur, Tekajiado, Ajo National Nabla Itheru, Tembaringo, Tono, Marsabi, Tono, Isiolo, Keta Dua. Na hii kutila riku, loro maso yopuku, angur, ulushu lenye. Kendu wata ino, tankara kena?
1: Enka Kenya maa hii NFM?
2: Endia mati yang.
0: Uwe.
2: Abari yanga Kenya.
0: Aisida katoko lianga Kenya.
2: Bona, saita sani.
1: Uwe.
2: Mambo vipi.
1: Poa sana.
2: Basi njara iko jana maasai langa jojo na lenda seruwe lele nando jena mruwa ngomaru
1: karibu
2: aruni mwosu na mwengi kibwena ayuna ina nuna umpone ir maasai langa lagi larikuwa lang ayuna ina umpona jogi ele mindogi rodo lumbeye chalan
1: ntio
2: senelo na ine nyamalu inkishu aragia enelo na nyamalu ngopa kanga ina arwegi mwata enemente
1: yes
2: Pagi tu kini jangan nara aku tafauti tu kini jangan wira dolar nara ekisiasa. Kanji tu ekisiasa isai dia juga kerana malaysia.
1: Mana?
2: Kanji tu amana ini kanji tu yang lain pentega solongan ini solongan ni. Nada nyamal solongan nali nono. Amari firman lari gua ni mana solongan nali kentua lari gua ni.
1: Ninja.
2: Amau ngalir ni miara solongan nali nyilir sarua lagi osok ikura. Ya aku kengai. Na yuna ina na umane lari kwa langa jogi enda pa limbea nchala enda pa limbea sularamo era ingira rai rodo limbea nchala a shoku le
1: ndio
2: embo ngalunga na linyamu ngana linyago ulu kada dene ishira na kwa mpano na rangizo wa sambu niki nyoro na maasai kwa kena inyota uangu
1: amu njaro kwa lalang
2: amu njaro kwa lalang kwa reta ngalangara na ngasai durumiyo ke mbusel hito gini ashu Enada ngoliru kilari kwa langa itiringa, lipu nga po wakit. Bako misho liyoga na ngoliru kina rejogi kishwari.
1: Yes.
2: Kakere ninda pa shesha yuko nija. Meyarat warkasi, naka umo na jogi, miyarat warkasi. Ama nari niyawe kinyamalua ke ninda pa shesha nda.
1: Yes.
2: Meru nga lemela jona siyasa.
1: Yes.
2: Nala ipendeke sapulami, nala ipendeke sapulami. Kori sire isere biro ya buluna leloruga na linyishuko gino.
1: Kabisa.
2: Ya uni jarana na junje ibolero masala nga ajwa lenda siru wa roma roro.
1: Ashu leongo lenda siru.
0: Nduwa toro maasa ikijo bekitu mwikia noto loti ya mkutu ya Facebook, loti ya mkutu ya SMS. Kei nduwa tainu, lariko kulolo shule maa. Leme boli mkutu kia tani nyama lolo shule nye.
1: Enka kenyama INFM.
0: Ma INFM, hello?
3: Enja maji ya.
0: Uli meki obo?
3: Obo, kutuwa la nyana ndada kanya.
0: Ibu ulenga nyaka kanya.
3: Radio za radio nela.
1: Nela nan.
3: Oho, namo kutwala.
1: Ibo oling.
3: Radara mawashi, kibai.
1: Ehe.
3: Ege de mwenyere na uke jeni angkai.
1: Ashe.
3: Ege de galo shwala na lwade jena wanyo reko malto mwana.
1: Ehe.
3: Ehe, nato nyingwa la atina nurgu.
1: Ehe.
3: Adi agan, jamaat yang edad anke ngatia kolono mwana ko ujila di kolam.
1: Ehe.
3: Amu kore kati kore nongan nani meke galu yok, naa kora keke galu yok, neti wa na nominated MPs, neti wa na nominated MPs, neti wa na nominated senator.
1: Yes.
3: Amu keshuko ni cha ako la sirikali, ana abewa ripilorikan kila la itereu loota.
1: Ehe.
3: Dibayao na abewa jitengane jitendeketa te sirikali.
1: Ehe.
3: Ehe meji ntonga na torok, na majolo da muenke ngasia kore kore nongan na wawari taina ya kore nongan na kwa mjalu.
1: Yes.
3: Nah, kalau sila lo tunggu nak hari tanu lo sholatnya, itu aja. Nenek dolar aja lo sholat itu amatan ini. Kalau entuk nak guari, na mam lagi ni aku guari ni je, mama tu lagi ni aku benar.
1: Yes.
3: Kita jujur, kalau entuk mama nari kita nak agen tender hero jujur amoi.
1: Yes.
3: Oh.
1: Tallah gua.
3: Ya, entuk allah gua orang tak jemah bila lagi terbalolonga.
1: Eh.
3: aje kita lai tayo golongan kenyal tungan yo biju no bolong ayo lo ayo yo lo ada galua mere to eto olje di cha le ter kali na gore belo to ulo de nema sinani de nene ki yo lo ga jole ngonyo ngori to yo
1: yes
3: le di yo lo ga de ne lo ngo yele lo na lo itande lo ji tende ga sa cho ti pe tama ga wa ita le lo ko le nje
1: ndio
3: yo to yo mono jan kai la di golang tama ga bele ga nyanga ya mu ma yo lo na ne wo yo ito ga ngori nyanga ina o mono gi
1: ashole
0: ingomono sapo
1: yes
0: kama yulo kende bitenki gona mukipo no kangwara kiliko tengo ri Facebook lo tengo ri SMS pe ikiro mukyara nga mera cholo mu wakake ntoki ate fatini ki yulo ndua to orma sa amu ore na ki gona na ye perta oltongani uti ya tongishu oltongani uri kitoi tangara kiri kore ni kyara to lo sho lema ken ndua tenu lari ko lo sho lema leme boli nguru kete na nyamalu lo sho lenye okay ma yene fermenta subo leng o lek semete ne bo pk ke yene ere ko le meleji adum don tata brakete na lo o sub ko village el para ko location magadi ne jolole ay suji de na pipa e kama dol che kut naji e la kore pepo ore pepo ro ro ngana ol ker lenye ne jogete grayu pe ye ay shum gemi ne ya e koneta el arikok lang e grashu ko serkali e jibe melau kitu kidogo negro lo shilenye aidaya ndua tora masai
4: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda ginto mono umwan rabaginta ginto mono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na bunuru biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sir customer ningejuko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amwisho wadidarunda a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya reshara ni ntoduari biashara ino mbugu tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu mte 0203927000 wade turikili kwa yoguto epirta acis2026 niningo Mayan FM tori shat pokin
5: ni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma sato monobo enkake nyati atu enkorobil naitum enkitengena orore ilenkai eimu enkibindi etayolo orore ilenkai tene itum enkitengena epo kisirata tiatua po kematua tombu gibo ki na tiatua biblia po kiolong e juma tatu metabeki juma sato monobo enkake nya ningame enkitengena na gutu orore ilenkai enkitengena na nikiake through the Bible TTB Tieto Mayan
0: Kese baka tokul keji Media Max Waves ure the pokari shata na itu mnishi wakilongi binti nipo wakini kite sheni Mayan FM iti wipo wakina banini iti iti atuankishua ramadishua iti ya safari iti ildoka hii iti biashara ino iti mkwa pia bo na ishi wakino katukulingi binti nipo wakini kite sheni Mayan FM tini yata Media Max Waves na tate mkwetui ditu mwiki ya nuri nkipinti nipo wakini tena hake nkuropili saa kumi mpaka saa kumi na mbili tena hake nkakanya saa rumanare mpaka sungwene ntada kanya tena kwaramati mpaka saa isiet endama tena nkaulili ajuna saba idhirewu na ishi bagino tepo kirishata nkipinti ni mwiki ya nkitesheni MIN FM shamo Google Play Store rake App Store download Media Max Waves na nye nikipike ni share katoko la mingila ya longa la winkipinti hata nabu nkitesheni MIN FM Media Max Waves mo sauti moju
6: Ndoropo Lomon, Mayan FM.

0: Egeje enkera yankai neju yunoto altabla itabiki kuna sa yanka kenya teatua enka kenya mai yanaitum K24 tenibo kameme TV tengu itoi epang TV na wali kita na kenya juki ene tipa toling warake piri start decoder ino warake digital TV nilo menu ashu settings nijo installation e channels ashu channel search tepe karara auto scan ashu auto tuning nia nyume scan amura piku complete Aisa hacho metabana na ishu na atini ulutu K24 enebo kameme automatically. Medhera K24 ukameme tiatua TV note po kilishata. Itum K24 enebo kameme tiangu ito na juu enepang TV. Enjoy top class TV viewing today. Kigranga maratut lomulu wate nkake nyono longe duta kake rejungu ndugu yangu. Ure nasi ya Dangote.
1: Dangote.
0: Ure ngazeti na jini Daily Nation neju the game changer.
1: The game changer ni ndugu na uri belakanya mba.
0: Yes. What happened in na juri tenelo ta?
1: Yes.
0: Delo tu ako kesepa.
1: Peba ya kona na jitwe.
0: Yeah. Amuro shi agadu itamoki yu. Yes. Yola ya itamoku.
1: Yeah, itamoku.
0: Ae fundish.
1: Itamoki shoy.
0: Ae tangen. Na keji, ure siya ina iji ni industrialization. Ure peto mingi wandani na iji na na.
1: Yes.
0: Na nchwe na ile punye uchumi.
1: Yeah, industrial development.
0: Iba ye.
1: Yeah, industrialization.
0: Yes.
1: Na ninyi, kiri na ndugu na iji maibeleke nyongo mkutuka. Third world na first world country
0: kabisa
1: yani metango na endelea ni agara industries yes. Factories na ito biru ndo kiting
0: na hiyo la joko na bea seta Ibrahim Traore captain
1: yes
0: tonoshole Burkina Faso
1: kabisa
0: ameuo ore pewe wili kore kondolo nyapana na karibu larina haro kunta haro tulusu iti mwengote na jene kudita na uonde juka ibele kenyi yonkop Burkina Faso Najua resi ya yengire mori tena kwa pesa ba wakito. Ure ndo najua tomato processing plants, nationa na factory ni mata. Ure inyanya po ken na nako pesa bende ndo najua finished products. Ito ni mo? Ita ituki lenye tayari.
1: Yes.
0: Ita itu mpo lenye. Eshomo ni importing kisho metoro kulia po wakini processi tena kwa. Ejuno ure ndo najua nana na akibeleka nyo.
1: Kibeleka nyo uchumi ana duo kop.
0: Nito kwenye tobe na kop.
1: Yes.
0: Kata minerals kumo guling. Kuna kuloso yutoko guling kinyanga. Thadu ajapa alo kitha utompa katha abu enye. Mpaka finished product. Omerebe kankarana Burkina Faso.
1: Burkina Faso.
0: Ashu Burkina Bay.
1: Inakopi mwa.
0: Yes. Wari thata enasia yana ilata ena refinery na jini. East Africa refinery.
1: Yes.
0: Na shetra ulone ju Dangote. Tena kilusu miatura ilata na suji. Aituku.
1: Yes.
0: Aji.
1: Yes.
0: Temkolo na 700,000 barrels. Imagine
1: sapo kuling na ilara
0: sapo kuling ora ntiolo shule Uganda we ndeji haya hoima na 50,000 mpaka 60,000 barrels a day
1: yes
0: ore dia natitanga na nijeti kake ndeji ore nena amara 700,000 barrels la ilara a day
1: yes.
0: Mera ilara na banije ndejo ne mera ilara kitaya kuna tokiti
1: Kitai fertilizer?
0: Yes.
1: Kitai uleke migali na itumere factory?
0: Yes.
1: Kitai mpaka plastic nui na itubidie kingari?
0: Kabisa.
1: Kitai dindu kitu
0: kumo kule.
1: Kumo?
0: Pa akeji taa nina ina masa ina iwini.
1: Ndiyo yu.
0: Ito nimo?
1: Yes.
0: Nijuwele raw materials na asi shure kukulio kumo. Eba kina nkopo lo shule kenya kingwa?
1: Kabisa. Kia kitai ni agete lo shule kenya
0: kingwa. Neji the game?
1: The game changer.
0: Yes.
1: Eme nyorudu na ina agelurua haku. Nijuwele na ina ntugeo. Kakete yugi. Itita atu projectari.
0: Kari.
1: Na runoto bani tashi te malindi te lamu
0: te lamu
1: te lamu
0: osai
1: ye na no million
0: kinyo
1: na bona milioni baro toki
0: ehe
1: iriyo pa project na shirai na jene bahari wind power project
0: bahari wind power
1: Nairobi yo ba mera na
0: ositima
1: ositima
0: pera yo ositima osibu
1: exactly
0: ehe ana ne kibeto
1: ehe ashuma yo ba no no ositima jibira nye ne ngare mayulu irisho pa ngai toki na ji the lamu port hapa Nairobi retai port ikitaifa na rejuki kaya kwenyewa nene Mombasa na shadow
0: amutu
1: yetu kia yuluguaju lamu dobe jing port
0: alang
1: Mombasa amuli meli ipo kushi na hapo nu kiyo umili wan iwi ndi kutu angare kiyisi iwi na kipo tangare amuli nilu venga tangare ne mebao imeli nyo
0: mebao imeli
1: mpaka tunaji imeli na doi ni doi kiyo unisi iwi na docking yani iwi na kibunga empor wengkare mera kilisi
0: yes
1: mera ulebe ulu imeli bieta shirine nishata kini duwe yito barakinta dulu wanko uraisi
0: yes
1: na kejingsi imeli sabukin lejingi imeli kumoku muru shende pote Mombasa na kenyunu ya humo shinde uwe na yungur buwana nilu imeli nejike ya nyumeli ni nyanyungolo kito monari
0: nyungolo la metai ni
1: lakini
0: Nete jukuri dia elamu.
1: Yes.
0: Iri wengine naja.
1: Onwan.
0: Sapo kini
1: tashiri. Na kajing na imili. Eji kagora wena project eji kintero. Niruki ni endelez.
0: Itu endelez.
1: Kake. Ite jukuri leka na nuruki sinyeru dua dangute. Bero nyoraiya begi nyo. Ne way refinery.
0: Yes.
1: Kake. Kei na na kabaya bwana na
0: nuruki. Kei.
1: Amanya ke dura kasi.
0: Yes. Or kasi
1: lor. Osaidi.
0: Eh.
1: Yeah. Or dunga na du poleti na kiteria. Tuna ngolera pasta.
0: Kile punya demo.
1: Ngolera pasta.
0: Ni jamani.
1: Ni jaina shida. Italeta watu hapa karibu kwa Malind kwa Lamu. Na watu wakoja kwa Lamu wataingia kwa makanisa yetu. Na hiyo fungu la 10
0: ni sisi tutakula.
1: Itakuja. Ni jeleje mirodua.
0: Ni kwa ngolera kitu tunajia ndio mkowe. Nere jokisi. Ore ndwata pa na resera. Or president lokundi lelo shule Kenya.
1: Yes.
0: Ulemeshu Emilio Mwai Kibaki.
1: Mm-hmm.
0: Vision 2030.
1: Yes.
0: Nijure mwelena.
1: Na kiti nda selection. Na mbondo kiti na ita bari yopate Vision 2030.
0: Mm-hmm.
1: Very nice.
0: Lemeana mweletu kisine nijuna. Mm-hmm. Nelu na yako tani jikununu. Ah, na kiyako namba wano. Amari ndugu yangu. Mm-hmm. Kara swali.
1: Mm-hmm.
0: Iti hapa projecta serikali.
1: Mm-hmm.
0: Natu nukia paika tarapa ya rewine jike Galana Gulalu.
1: Galana Gulalu Irrigation Scheme.
0: Kaida biyama ya lava
1: helamu. Kore ya zawa basa ya lovaya kala ngopa.
0: Yes.
1: Yutu mnoki zawa mera rundeke ya pekitha ya nkare
0: mwishi. Hey.
1: Anajo diya isu ya kesi.
0: She. Keki ya rapa ya maswali
1: ya sara. Kikara yudo mehome nda. Neme ine ndia masi.
0: Hey.
1: Iri. Ore kile kila county.
0: Yes.
1: Agenya nguna damu. Kajilanya county ya Narok. Wanya kajia damu ya uwe longo longo lina siya.
0: Hey.
1: Ya gira ya nguruwi nebikin duku naji industrial park.
0: Industrial park.
1: Eme damu.
0: Iji.
1: Me lova shampo jo lege jo papurko.
0: Lemanet.
1: Lemanet.
0: Ya wade shida lemanet.
1: Ne burundisa kajia. Dele shampo pojo le kajia do demonstration farm.
0: Nelo.
1: Niji kape keji
0: industrial park.
1: Kaunti.
0: Yes.
1: Niku washa nkaik.
0: Ene media na wapu.
1: Uy.
0: Ya wala kadamu nagaraga manna amose skuria.
1: Pai yu dime. Ya amose skuria we nagaraga
0: wala
1: nkaik.
0: Leme bonga
1: yu. Tine bora isu ili mbuto. Kore edo hapa na narugidi. Kanaisa kingi likuwa?
0: Maa.
1: Eee.
0: Kedi. Ngaira ya doro minisele na siya
1: ye. Industrialization.
0: Eee. Amukese mise mehodi ya lono jo oparanya.
1: Angkai yengen.
0: Kage kingi likuwa nisha amu.
1: Angkai yengen.
0: Ure nyakula wapaya kile galana kulalu.
1: Ure oparanya no le small enterprise and mayulu
0: watu. Kamini daga kwa wakini.
1: Eee. Ure le industrialization na kaju. Eee. Leto wapa governor ile le Nakuru.
0: Ooo.
1: Namundi trade and industrialization.
0: Eee. Eee. Eee. Li kinyanjui. Eleleka nyuti.
1: Kiyo da kai kili bana.
0: Yoko re kiara sio maswali.
1: Ndio hiyo.
0: Ababa kini mbe kula tona po hoken.
1: Ndio hiyo.
0: Ata yiti ya ulote ni.
1: Kili bana ka wan maswali. Tol tonga ni usika.
0: Nchake pesa ni MCA lino. Ngili kwana.
1: Tiage kora ba industrial park.
0: Kora ba industrial park.
1: Ashoro bunge ya musa na sana na pale lo kore oba.
0: Mara bila yoro bunge kora ba industrial park ne jona ta kuruka. Gai na na igis. Ke grace of man. Alganda jo Steve Saringe misho yok. Mboro kyo lomon sa tatu kamili peki buna jokir maasila mpokin marasili ya nate neo sauni enka Kenya mela mariki shugunye dhere chata ni miyado.

0: Irasho sauni hayang kakenya dekona sai hasil gajo erona gera kakenya nama yena entrekina ra entrekina po la pala tomo no le lonka le sino tikta ma oile ito mi roma yena fm e mi na bon pointi na na pishana e mi na bon pointi na rele e mi na bon pointi na re mi rele bona ko si wele ngija bi ro rekro mtanda o le www ito ma yena fm .co.ke na kede dekara ko la jo ya wangan olo show ka yena no steven wele Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu. Eitayo nehwa ora isule mruto likile bulenye na lengkele jileje Robai oloshona sile Zimbabwe Tilonage orichore lenye Oro biashara yolo tiyo lingana Wiknel chivayo Oro lagnage tendebana luso yete ngole Tinebona kendo ngono nenye Oro kudito ngana kwa rongwa na Oro buka nage lenteke Oro buka nage tenkana sanage lusaka Oloshona gele Zimbabwe Oro buka nage ilo buka Oloshona gele Zimbabwe Nela uni nage lilo tongono mwimu ilo mareye Ilo biashara yolo tiyo lingana chivayo Tinebona kendo ngono nenye Yolo tiyo lingana lusi mateke Granake Rinage safari Asho safari ni na tina teke Limuna lo mwene njere Meyuli na joka lo shingwa Ngolebe doki lo shule Zimbabwe Kake shoma kana kala ulo biashara Ina ke eradua kena pato Ngolo kena luso de lari Kena kari ya marie Iriketua ka harashu Raisi nako pasha pasha Tongka pinake ore kiloroko Iti nako raisi ulia muto Tine bosi o raisi lo shuna kili Zimbabwe Tine bosi ulo kiliari kona kwe unwa Ingwa pina ore kiloroko Ita yuna raisi ulia muto Irikile ulia nyina lenkele Loshona gili Zimbabwe Muna kwa raisi Muna ngangwa Ashusa Muna ngangwa Itinebuna si Ilo marei Olongona Olongona Olongona tali Loshona Le Zimbabwe Olo ini mwani
1: Steven Saringe
0: Erakelo Ako Enge kashata Torotim na Lisya sa Ogra naka Angro Olosho Nyotumo nake Olosho nake Emurur nake Lilinda Muna inje Udinaga Bori o Senetai Lenang Sabo Kenrobe Ujinenye Edwin Watenya Sefuna Rangkaraga nage Injeri nage Sharia Na shomu nangula itayu Shomu tatangula nerewa kutini Nkolong nage Ejumatano Udinaga etalomu nangula nwa kutini Nage lumu nage lomu njeri Bade nage komiti Nadwe nage rike sinti Adubada nage kutini njeri Shomu kenapa Gilingri naba nage Sharia Ulikioma nage le siyasa Pemi digri nage Ilo kioma Ashilo tim le siyasa Lilinda mwana inje Ebu nage Asir Ankana Linda Mwananje merana kwa kiyo mali siyasa Shomoga naka gilnore Lilo ino opisi Nadwea naka kiyo mali siyasa Reangaraka na shomoga naba amiriki sifu Na nina bongote mila nyile siyasa Ebu naka selenda mwananje merana kwa kiyo mali siyasa Wiru naka atinja naka ngeshe siyasa Na kwa kiyo mali siyasa Deloosho na alekenya Shomoga nangule ilo tutur nkolo gnada na abishana Ebu naka ay amur naka Angkaimura naka kutini Na ipirale naka linda mwananje Vishuri naka lo sifu Na meshomura naka dokwe ya asiro na gilinda muna inji erumura na hapa kutini na komiti na duwe na gari likiwa mwanili siyasa jonjere kiyare na kilika ikiwa mwanili siyasa yoloti yolenga na linda ogre na kasi yolengkana na jolinda niyare lika ikiwa mwanili siyasa ogre na kasi yolengkana na jomwana inji nelimu ajo mimiri na ke isho lo sifuna mesho mwana kasi yolinda muna inji mera na kuri kiwa mwanili siyasa
1: Steven Saringe
0: Tini kupuna kato kwa ya nakero tukunya Lole kule anka jema Njere kupuna kamo renki guana hanguro Anka joi osambu roro nyamalita Anka la kinkishu enyana rara kidete Uri kiri kunya lalipa nilo kafana Joseph Rilengo Egra atumore Lali kuna ke anashurubu nkei Uimu akaunti nako osambu Dina osenita idina akaunti nake samburu Uji ninyo Steven Tumbesi lelegwe Tini buna kibunge yonto munoko Na yoloti olenga na poli lengurisi Uro bunkei uirashaki Olo sainto nka ulele kaunti ya samburu Jackson lento ijoni Leko mundare Erulimu na ajo Kepu naka tomure lopara ku Oro marita Wekia na janka sarani Tina kaundi naka samburu Yankulangu jumamusi Bibu naka itamanyo Kepu naka suja Bibu naka itabayo Rodele nyaduwa ya serikali Bibu naka noto nakere teto Nengu ya serikali Tengara kilo nakere lopara ku Ipo ngepangu na asiro Oro gafana Joseph Lilengu Aigili kwenye maasa Nibu na asiro samburu Bibu naka ngareshu Bibu uli naka mba Na inye langara marare Ina ajina kwa maasa Iteloshu na alikenya
2: Kiendelene angaji Ya maa Aitashe wa samburu lang kinde rudwa ben kiria mari olosho kiria mari eta shena ate neweji na chama le ma economic block no le roni lanka jama ajogini nya ko lari ko te nya bal rongana le samburu poleni sana kire jo poleni na ramasai asha mi lo lari ko lampo kin ai panga na ko lo bunkei pee epoi enui abane rubugunya na nyamali weji neji Samburu East na Jumamosi na lotu pee kibua apu irorie lelo tunganak lelo marita ora nyamalita nikiboro inyete neba apu apu ingorugu nkoitoi nikeyake serikali nikijo enana nyuri yoko nikijo kitu ngalang meraba ashera nkafuishu emi ndoyogi ya gakari atuwa nkafuishu amudalda rosena wayamu nkafuishu tenelotu nikijo kile lora nyamalita kinda shawantai na kinyoku wakiroki na idima yupe ye itumutumu eretoki noto tankaraki eramara dana bandija nindo haitie wase na we mion ni maile tankaraki kuna endo ni ngajome andaya open kinda shawantai ena maane shor masa ipo wakini shirita wantai omono kilo ntaya nkai na kiendelea kure neboko lari koli njiku ngoru neonko itoi na ramatiki lalo marito ara nyamalita tikijo koleni ole
0: ilo muna kule magasi nyo senita ili na kaundia Samburu Stephen Tumpe sile lebe
3: ikide joki supata na paye iki ya ulmasa itonobo mkore ni miki atangishu na aku mekure kira miaki atalore de lojima miki atalore de la Samburu kato la jokura pape angasu ana term of government 2022 ne ni lari kukulang eralbunkei governani president neji kiata ima week na aku rapanto kuna celebrate it ama week na ape itutumi loreden poke la ma nukupo nupo ke akutunga nubo neki ntashoto nubo tanaboisho na kore ni aboisho na tanga titina atuwana kuna enya mali peki ntashoto poke kore tato ngopanga ya Samburu na kegoro ngishwang isharangishwang ta Samburu iyo

0: Eva ya sholeng an sululu lo songole sida yo lengo jo leba ganyike nga yanga kenya na nengu monampo kende ngintang kaya na shire nga rake leba ganyike nga kenyang
1: yes
0: nga kenyang na mayana nga kenyang na munyak nga kenyang sida
1: kabisa
0: nga kenyang na tiyo propilin nga kenyang na tiyo munyan
1: nga
0: kenyang na tiyo mu nga kenyang na tiyo ngida nga kenyang na tiyo mkwini tejo hallelujah
1: tejo amen
0: tejo nga yanka sida yeno ling posho kidi ya misho yanka kenyang na mayana What are you doing? Ushi angai na kisi de bagu waji.
1: Yes.
0: Yes. Kipi kisi sikila wakati. Nara tetelu sa ikine be ikine lajo. Isidane mbare ngide sheni. Niki sisi niki jo hallelujah.
1: Yes.
0: Niki jo amen. Namushi jo nakanya na kaja. Nakanya na mayena.
1: Yes.
0: Yes. Happy new month.
1: Happy new month.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Kidi alaba ngeju.
1: Sida yu olengo alaba ngeju.
0: Yes.
1: Irodua alaba ngeju. Kenkakenya ngeju. Amen. Na chaya na she.
0: Olengo oleng.
1: Iroribuwa diyo.
0: Olengo oleng.
1: Belek dipe bay olengani olaba le romo.
0: Yes.
1: Kiroshi bengai. Yani renga ya du enka yenge.
0: Renga yake. Me yola inoso like na rolim.
1: Ibai.
0: Good na na roshi be. Na rori ho grisha na ke mara yenge tsenka ipo grisha da. Ena ke. Na ebe bore na rogi relenge sanyo ya ngutukino. Tangara ke na enka yake. Imagine si.
1: Yes.
0: Omo ngola ri ba. Na bodu ngola ra lo montoro. Ngo ngolo lo filisi ba bu. Rabaya no bo karsis. Oyolo yolen. Yoloti.
1: Yes.
0: La do mo regara mo le la mona la e magi ajo. Ore ni na karibu ilungu apisiet ya Afrika. La giri ni na giri ni state house na ke. Ha ni dara giti Kenya. To do with the rice lo shele Kenya. Ore ni na en pisha ni ba undol. Ne ji agi state house be the rice.
1: Yes.
0: Ore mo le na aso ni ndage. Na motanta mono nenye romari lenya boke na lera boke toki todua
1: yes
0: rango laga wala bonga na ke ngwarna ibo mai shi lor ngani ngwa ajo ka ke gombe wori on na kai na ni nyu lo boke toki na wori yendo ni giti yola ni ngoni iti we ni tu injwa ga ye injo da ya shi
1: jangayen ena shi
0: ya ki amen a shetan kara ke nolong
1: ana ke
0: me yang ra ke ye ara nyeni mun zerba na balik me
1: yes
0: ore ga ara shumareno ken ta shi ye ta nya ken kansola ore la ba nge juden karne yeso ne ti ke ai shumareno
1: amen
0: ne meter mari lino

Wow, ndege na kora tikitam ni choro great ye nage ana nerashe saja Satomon Entebbe. Anigiri nage round ya tatu ni yola joro no shaga round ya tatu ne rishara nage nigingwana nigigilimusidi. Ege gracia nage aigwanare mba nage na wiro dukoya. Kage ore nage ya nejo laini ni muni, tadamu ajo kigeyara nai, kigira na ajaye maki, kigira na ajaye otaru. Amuyol naga ajore durara ni angolong nage TBT. Eni gira na ajo laini ni muni, kama hapa kitambo, hama hapa tezamani, samani. Kama hapa zamani, kaji, kama hapa deneku edebaki ya ramatari, yetu ndo kitingang, yol na ajaye jedi agana yok Philip. Eramatara ba nangasunye. Nile jona Philip kiara ba olengoti. Lor payani. Upur payani. Abu anyalenye. Hirku lenjero olengoti. Nae nanae agra jigelo iningoni. Kama aba tekitambu. Wewe. Yulu kanyaves inkera. No nankera. Lor payani. Ame nagare yerishoi. Kepu duo reshitoi sapa. Nena ntomononi, nena no nankera, lelor payan. Kaja besi, tinakiti kati kati. Amu, yola ajore sahi na mambo ni tofauti kidogo. Amu, ore tatana getai sijui kuwatch TV, kufanya sijui nini, kuna lot of, kuna social media, kuna nini. Etai di nye sahi, inkajijik, amu, ora pa kitambo ne, na ajina babe etai. Toni kuna ye ni rejolo Philip. Ajo, ora pa ninje, inkayok neme, ora pa ninje. Rejo na Philip ke bua enna ama banka yok kweni mera bani je wi nirak amke jira ba ga nyo be doyo nkayu kanyo be medoyo na to ningona ya jere jo Philip ore ndoye na yuwa banje rag enkaje koko ashu enkaje koko na re ne ro wi rag enkaje koko ke ra bani je enkaje nyi nao wo na yu Amungira adi apaka yo ne alewa. Gira adi apaka ita salewa. Sasa agira na nui kiligwa nunjere. Kama te sahi. Amu idol naga ajokore sahi. Na kerai nage. Erai

0: endama ibwerere chief letterbo olekuipa
1: do ninja nago ngor beoshe ildegani oudo ninja ngor nage beoshe saja sa tomonobo entipa Pekijing nage round na bayika tu kulo leng tieto nage lelere maya na FM ngolong ya TBT. Nigira na ajigi liwa na moja mbili tatu. Kama habari ni kwa rabo uruandu gidingang. No nankera. Lele, urumze, tibu mama. Kaji ya weku nari na procedure tipa. Kaji ya weku nkera. Kipunu ato ni opapa hile nye. Ashu ongoto nye. Ana sahi. Hamu by the way kore sahi. Na aneji ya sitai. Sahi nivu ndio mambo yiku. Iboa nkera ito show. Ukwe ni msichana, ukwe ni kijana, isho mudu osho, wale bau munaenda kutulia hapa na wazazi. Ngiralara isho sapa. Yes, alafu muna kila mtu anaenda kulala. Na majo karo na vedo yon kayuku. Sidhani yon mambo bada yiku. Haya, hebu tutasikia. Yola jo, bagi na jiru nije niri otongalo grani nyibangara adene dogi. Nidogi adaga masa ingine. Jini ngila ine jo kaidi ya jiru la emirigeshi. Hii merege hii inasema nini leo? Kaida hapa, kaya viku nari na procedure neku, kama rada elabawa te show edituwa tungalo itobirakayo kwa lengu procedure hapa kitambo etaper na kadola na niendi alipata edujik Philip rolikudu yu Philip vile yu mambo ilikuwa inafanyika Na wale nadi ya mkiradi nkeroro masai tunajua hii mambo ni kama Philip ya ndi alijua vile mambo hiku. Kikirana kafu duko ya tieto nage lelere mai ya FM round ni ya tatu. Na karibu round, packaging round mushu. Tiatwa nage lelere mai ya FM ngolong nage TBT, ngolong ya alamisi. Niyo la ajo ngolong ya duko ya dura la wala pale tomon. Elala baitin wari. Nchaki kia la begi ntinye elari. Miezi ni ngapi? Miezi ni mbili ama ni miwili miezi ni miwili imesalia begging again olari le December le 2026 edio ndo ngalo grajo ni no okuni rondia ngeju ke lava le roman lakini tusha anza na wara isha kwa kinde rudua belua lapa tarehe ya kwanza tarehe ya pili miundo kike ni lava Kikuwe kijake, eradi alda hapa kulo utuki ya tawalido legai. Kikira naga hapo dukwe. Nikira nage, ati nage round ya tatu niweji nikira ikiligwa nunchere. Kitambo, mambo ilikuwa ngaji. Ama wate neku, eraba urua, nkayo kte show. Eraba urua, ndoye duo na ashomero mibi, yankare, ashuaji. Mulikuwa mnafanya nini na wazazi jioni? Tuolikisi ya yoko laini ngoni, kikira naga ili ya mari. Yato nage lelere maya NFM round ya tatu. Toshu siye si mutini weji. Toliko kisiye mpangilia ajoka ajavi kununo. Mulugua mnapangana aje. Kama wad nebao inkayo kte show. Nebao ntoye na shumiru duru kieka shue na shumiru. Lelor papai yego sinye duala na ngarento kiting. Yetu nto kitingang. Ne nkajina betai. Nijaba metoni mailo ntoye. Tiwene tilo menye siju watoto. Kajavipu lelor nganak. Na kajavesi nakata jioni. Amujula ajo kore sahi mambo ni tofauti kore sahi naibu nuwaro ni ngera muna angalia ngera la ingor tv neti ya mama kurdia lare motio kope ntejikoni iyo ni mambo ya sahi kake ama haba kitambo mambo ilikuanga aja ronda ramera iko na ba digitali kenya haba prosija kia baoni nebo ya lepisho sijui nini amari nede binasia imuja ramatare nebo nunui neankajina berai ya najikoni ya kena yerishoreki niragi Nitina yoro nga lore jo, meela pa inkayo kewe niragda nganginye. Ndorote po. Meela pa ninche esabu, meela pa esabu wonga yoko onda pa shenye, eji, hakuna. Ore ntoye na nkajengo kirag. Kikira naka poduke wala ini ngoni, nakira naka joki milene lakwa, tulia pale pale. Amukiti naka rishata sida yoleng, kikiti naka ayimalizi ya round ya tatu. Packaging round na baye. Nage engolongi alamisi entariki nabu mwadota ajulda ikani urongwa ni chakero nki atapeoshi nage sato monu hobo entipa
0: ent taisere lelero po kiolong ewigi sana udo endama mai magemba na ret elelero oloshelema
2: maya yan fm
3: Oh, yeah, I'm going to go to the hospital.